nga namp ci ñetti macc jëm ñent da lay haram ama ben macc ak ñaari macc al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen gep guy nampal war nga baye xel ci lolu baye xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor te ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay baye xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer luko moy su nampé ci jigen nga jël dom ja jox ko bol len ñom ñaar sey ba nga fas du bax te it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baxut imam ja ko fas lam fas baxut mom mi tak lim tak baxut jigen jiñ tak kiko tak baxut dom ju ci juddou kenn du ko meuna yar lolou kon jarna baye xel bu bax jigen ñi nga xamni ño toll ci nampal wa aramna batay akhawatukum seni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su boba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aramna batay ummahatu nisaikum sen day jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aramna la kenn ku nek sa jabar yaayam aramna la wa aramna batay rabaibukum allati sen domi jid le yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seeni kër baatu ñi ngi ci seeni kër nak nekul khayd ba nga xamne bu nekkut sa kër dalay dagan dedet alquran noon lay waxe inma huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha wa yatawalla az-zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jiblu wuñ ta bu nekkul sa kër dalay dagan dedet alquran moy waxe nun kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom juju nek dom jidlé min nisaikum te mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ji nga xamne nak dakhaltum bihinna jotté ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digënté ñaari way dëñjante jëkër ak jabar loolu xew na seen digënté su boba dom ju jigen ji aram na la fa in lam takunu su fekke yeen goor ñu nekulen dakhaltum bihin dugg ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junah nekul bakkar alekum ci yeen di tak dom jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la muy fi andi walep jank nga ne ko ki kum don mu ne diw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga dugg ci dom ja soko defé nak aada moy jima jog dal ci sa kaw ne la li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey ja dila haram ndey nak soko takke bala la dom haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey ji nga xamne mo jur dom ju jigen joji Allahu akbar wa aramna batay halailu abnaikum sen jabari dom ju gor allazina dom ju gor ju nga yoy nga xamne nak min aslabikum ñu ngi jige ci sen ndig manam dom ju gor ju nga xamne yow ci sa bop ya ko jur ci sen ndig bu fasé jabaram joju da la haram amma nak su fekke nak daf lay wax papa rek wala najay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbir nga tak aramul islam aramul ko wa aramna batay an tajma'u ngén bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bokk ndey ak bay ma ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allaha yalla kana nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade.

kana nek na ghafuran di balekat rahima di ku bet nek na ghafuran di balekat rahima ghafuran di balekat rahima di ku bari yermande yalla ñu balti yeram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayi te bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey daf haramatak wala fase nañ ko waye iddam jeexut daf haramatak wala fase wuñ ko jëkërema faatu muy tinji tinji ga jeexut daf haramatak ñoñu kën di lan tak ñi nga xamne nak dañu ne ci loolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sañewu ni ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen ndey jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ayji sama bu ñu soolam modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañu xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañu am ay jëkkeer ñu ragala joté ak ñoom ñu dem ci ki yalla yoni sallallahu alaihi wasallam daldi ko tay laaj aya ji daldi wacc daldi wal muhsanatu minan nisaa wal muhsanatu ni sanewu minan nisaa ite bok ci jigen ñi dañu arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ci xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw nax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li

ñooñu dañ ko tekke yahud yi nasa dañ ko tekke ashuhada wa salihin waye moy rek kepp ko am xam xam ci jëf sa xam xam yaangi bok ci siratul ladina amama la wa ali al maqdubu alayhim moy ñi am xam xam te nungu ñu jëf sen xam xam moy yahud yi moy ñi am xam xam te nungu ñu jëf sen xam waye bu yam ci yahud yi donc moy julit bu mëna doon bo amé xam xam te jëfu sa xam xam yaangi dugg ci bir ñi mata xam jafé yomb na jëfé mo jëm sénégalais liñ xam kenn xamul num tal waye tout liñu jëf wala dalin dalin moy ñi nga xam ñom amul sa xam xam moy nasarani nasarani amu ñu xam xam na ku amul yoonent do am xam xam ci nasarani amu ñu yoonent amul ben yoonent bu yalla jël yoonu ko ci nasarani fexal ni nak ba placé wu ci isa jël ko moy seen yoonent dañ ko xé waye yoonent bu yalla yooni ci yoonu la ko yooni rek wala ci juliti banu israël te nasarani juli banu israël waye nak fexal ni ba bu wax boxlu ci ben programme ñom simon ben programme ndongay isa yi ngeen setané film bu ñu leen tek dembu ci dimanche ci ngone bu ñu bëgg dogu da ngeen gis ndongom lu dëng lu nga xane dox gaay yi yobbu ci lañ wax ñom mo do la ci ginaaw di xol waye lamuy tek ci moy ñom amuñu ben yunit ndax bu dañ dëgg la yunit do ko am mukk parce que yene ray ndax ne da ngay fay sakal taxé ginaaw nga né mom mo bëgg dé ndax suñu bakkar yi mu rusal ko yalla né wama qataluhu rayñu ko bu ñëw ci suratul nisa da ñu ko gis inshallah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amé waye ko bëgg ñub fexay la tégg ci siratul mustaqim waye bo fi jaar ci al maghdub alayhim wala nga jaar ci dhalin ñoo ñëw ci baabi fajar bu jot iman wax ko fi fajar bu jot boy julli wax yalla naan lay ñaan nga tek ma ci siratul mustaqim yalla ma ngi mutlu ci yalla boma tek ci yoonu tubaab loolu lañuy ñaan fajar bu jot waye li ñuy defal yalla moy buñu xeye tere ci yoonu tubaab solo ni tubaab di won do ni tubaab di jëfleen ci ni tubaab nekkay tubaab fi ko ci ko nga mu kontan te ku ci nekk ci tubaab ba te ci tubaab wama amru fir'auna illa bi tabaq alquran al correct yalla ñu yalla musul jall yalla ñu yalla musul ci bëgg tuba su boorun tuba su boorun tuba su boorun tuba lolu ci teunk moy suratul fatiha yalla ñu yalla defal jamm ñaarel saar ci alquran moy suratul baqara al baqara moy tekki nak ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yag leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag waaw te ñun fu jekku nag rek saar bi Madina la wàcc nekk téeméeri ñaari téeméeri aaya juróom ñett fukk ak juróom ñaar aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule boy wax looloy aaya mooy tax ñu mën a xam ne alquran nga ne alquran saar nangam aaya nangam mel ni nga ne parcelle asini unité nangam villa nangam adresse baari leer alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aya 30 la nga waxe daal di leer adresse daal leer nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baaxu ci te ab julit nag daa war a xam alquran miin ko suratul baqara moo gën a gudd ci alquran alquran yëpp baqara ci gën a gudd moom nag wàllu sharia lay jàngale ak firi fatiha dafay ñëw moom pour firi fatiha bu ci jógee jàngale wàllu tashwir

liñ la noté da nga xam nak jambar nga wala deet da nga xam nak ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lir rek xam yow fo jëm leysan bo gisé ku lir lem aw kayitam bu yaba nga xamni ak nit yow man xiyam ko seen mu fay ab tire nga seen mu lemat ko xekh ko na la wourni at mi wut naka non ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dicté mu la yoy mu dal dikoy lem bam jek xekh ko mba mu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la wourna lam def baxu waye mbollem ñi baxle bu yere bana dañ koy tek ci seen table ni push ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yawmal qiyam ken du jangal sa morom téré amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci téré yow yaay jangal sa bop deegal iqra kitabaka batuka damir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lool iqra kitabaka jangal sa téré goor gu ne jang sa téré bop jigen gu ne jang tabarakallah kenn ku nek jeukur jang téréem jabar jang téréem kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba tabarakal nan suratul isra'i aya fuku ak djuroom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la djubal kuni ci njub njub ga yakoy ani waman dallaku sanku manam ni ci ko

guddi guddi man nekk fi ba bandey dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxe, da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Arada bi su'alihi al infara ila yawmi yub'atsu an la yamuta. Lu tax? Li anna al ba'tha la mawta ba'dahu. Waaw, moom dafa bëggoon du dee. Loolu xale yi wax ne bërëxam wala bokk mu bëggoon a jalog suñu borom mbaa mu jaar ko, bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkallah ku xam la da koy tont ne ko may naa la ko, te kon Iblis du dee. Xaale yàlla ne ko duma la may ba yow mi yub'atsu, fa innaka yow daal minal munzarina yaa ngi bokk ñi ñuy xaare, waaye ila yawmil waqti ba ca bisu waqt la al maalumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu Iblis suma yub'ats, nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp dee ñu dekkal leen. So demee ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xëtum ñaar fukk ak juróom ñaar, foofu la Qurtubi wax loolee. Mu ne arada bi su'alihi al inzar ila yawmi yub'atsun an la yamut li anna al ba'tha la mawta ba'dahu fa ajabahu al mawla jalla jalaluhu bil inzari ila yawmi al waqt al ma'lum wa huwa yawm mawt al qala'iq fa yamut iblis summa yub'ats. Iblis de ñu dekkal ko kam ñep, waye ñu mbokk yi Iblis mom deegut, waxuma la deegul, waye limu am ci surga fim nek, limu am ci njaatige, da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga. Surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal, moom Iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñëw fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk, kuy gàllam kóoru nit ba di leen teree jànd xam-xam ci surgaam si nga bokk, bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu, mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoolal mbaaxu yàlla googu, kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. Bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm yow, ndax Iblis nga ni da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis, li nga ko santoon mu lànk ba buset yaa nga ca sujjóot yaag rokoa ya. Waaw lu tax na nga bëgg a gëm ne yow munuloo ñaan yàlla,

nu len wonne yalla ko yoss yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yunus ba daud ne le in ayatul mulkihi man daga mi wonne yalla ko yebal mu nek ki len wara ci xaar bi an yatiyakum moy daf len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Musa di joge bañu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeron mu net atabotu kesska fi yi nek na ci kess goga sakinatun adal adal loola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joge wa baqiyatun amna tayit aw dess mimma taraka ci lim fi bayyi won alu Musa mokki Musa ya wa alu harun ak mbokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikay mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mangarga lakum ñel len in kuntum mu'minina bu ngeen de gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu ne ko ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu ne kon bok nañ dem doxut doxut de ñak fa bu gisee mu xam na wéx depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoon ni ma ne ko xara ma yoon ni galay papa yoon ni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daal di waaj dawud dugg ne gam gisumiko yalla wax yuko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari na fiq il faut nga segal cete dawud ne suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga xali nga defé ngolo ñaata mi la ñok def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis nga sa 3 yi na fiq yaang ci nakuru ni ngay def pour xamé la mu ne amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi kon koor tay bi koor gi ñew gud ñu ñaap ay jinsi bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndessa dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta war

al jawari bato yoy daw fil bahri ci geej kal a'lami ruy ba melni ay montagne lolou li wone ne yalla kenn la ci la bok wa min ayatihi bok na ci li wone ne yalla kenn la al jawari bato yoy daw fil bahri kal a'lam gis nga ndox ni mu nekké yaramu oyof telaf lol nga xamné bo ci jamé sa baram mu dugg ci bir ndax ndox du way bo ci jamé sa baram mu dugg ci bir bo ci xoxé ak satank mu dugg ci bir and ak lol lepp ak ni ba ta tollu na degg ci kaw di dem ak mom muy dem yalla neena lola warna leena wonne man rek ma yalla du seeni pexe ndax lu nit reere ay pexe bu ne cepp ci kaw ndox wala mu jël xeer sanni ci ndox wala mu jël pousseau sanni ci ndox da na xamne ku ndox tiye nga ne degg ci kaw rek suñu borom la jalla jalaluhu wa azza kamal wa min ayatihi al jawari fil bahri kal a'lam kal a'lam melni ay montagne doj yu mag ye maga mag yalla neena batu yi yu reey yi tol nonu te tege ci kaw geej sauf ay tonne ciap wala ay tonne lenen wala ay container ba nopi djegul ci bir ndox ma yalla neena lolu mana neena lolu mana tabarkal la ñew leen fi ci port bi rek ngeen xol batu yi fi taxaw wa ñew leen fi ci port bi ngeen xol batu yi fi taxaw tabarkal la wala ngeen xol batu yi ñew ci ak sey guñu nga xamne ay fana yi ni ñi ngi ni jégué ba bëgg dé ci ñewuguñu ngeen ñew xol leen lolu bako yalla wax ak leg jooni at laak ñeen simé ak nangam té lu jitu lolu lola amon na waye bimu ñukoy xamal ci bir bobu la in yasha bu ko neexon yuskinu riha day dalal ngelawli yalla mu ne suma neexon ngelaw lay yobbu bato ba mom lay dalal fa yadhallalna bato ya dadi mujj rek rawakida ala zahrihi dadi koste ne degg ci kaw ndox ma lu dem su neexon yalla in yasha su ko neexon yuskir riha bato bu yalla tiewon ngelaw du dem ndax ben mu daw ci ñetti ngelaw yi modi bo asaman ci di pompe mok souf ci di xeccante dou ci di dem diko yob na xam ngeen souf dafa atiyé asaman diko mank seen digënté def ngelaw ngelaw lay jur dou ci geej gis nga pompe so de ñot di fi muy jëlé ngelaw li ak bo poussé fu ko yobuat bu fekkon la ci ponu ba lay jëlat muy ngelaw nga poussat mu dem ca kon ponu bi di fess mukk waye digënté ci biir ponu bi pompe bi fim yam ci souf ak ci kaw boko ñodde fofu lay jël ngelaw nga bëss mu duggal ngelaw la ci ponu ba nga ñoddi waat mu jëlat ngelaw ci souf pompe bi nga xëc ba ci kaw mu am ngelaw nga bëss mu dugg ci ponu ba noon lañuy pompe mo xam ab bal lañuy pompe wala ponu wala wala ponu auto luñ ci mandi pompe rek tabarakal noon lay mel gis nga lool nak asaman ci ak souf tam noon la mel asaman sa gi xëc souf ci di xëccu mu ko ñoddi muy dem muy xëccu geej gi nak ci ngay xamé ni ñi ngi xëccante loolu moy waral geej nga gis douci di bu suuf ñoddi ko bëric nga gis douci daal di sanni daal di genn loola bokk na ci li dawal bato wala bok ngelaw suñu borom ni tabaaraku ta'ala li muy sanni ci kaw jawu ji ni wala bok ngelaw li joggi ci motor ndax motor yi auto yeek motor yi tabaarakallah filisidaire yeek yoy yeb ngelaw rek la motax su ngelaw taxawé rek yef ya taxaw fa yazlal na rawakid ala zahrihi motax ngelaw dafa am solo lol ci dund fim nek ni sun noy gi ngelaw la da ngay xecc ngelaw wal ngelaw rek nun ngay def ngay noy di dem di xecc ngelaw di noy ngelaw ba ben bis neysan duto man na xecc ngelaw duto man noy ngelaw say mbok dal lay denc gis nga ben way ni ci neysan garage bi tabarkallah di bëgg jël ab auto di dem wala taxi wala lo xam yow sax sa taxi bi ci biir taxi bi yaa ngi war ci ngelaw di dem

dina la dundal ci aduna si dund goo xam ne gi tayibatan dund gu neex la. naa ngi ci suratu naxli aaya juróom ñeen fukk ak juróom ñaar. wala najziyannahum daañu leen fay ajrahum seenu pay bi ahsani ci lu gën a rafet maa kaanu la ñu nekkoon yaamaluuna duñ ko jëf. yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a rafet la nga jëf. yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a bari la nga jëf. yàlla boo jëfee bu lay fay lam lay faye mooy gën a yaatu. ndax yàlla bu dee fay bu tàmbalee di fay du yemale pay gi foo xam ne fii fa nga koy yemale yow déedéet. wa yasquhu min haythu la yahtasib moo di yàlla tey boo defoon ba mu lay fay lu ko jege rek mu jox la da lay jox rek nag di la jox ba mu bari lool tabarakallah. dama dama nag moom bu la nee boo liggéeyee nangam laa lay fayee soo liggéeyee ba noppi loola mu la wax dong loolu lay fayee. yàlla subhanahu wa taala nag moom bu ne laa boo liggéeyee ba noppi mu fay la da lay jox lu ëpp li nga xam ne moom nga yaakaaroon foo ko sa njortu fuuf mu jox la ko moom subhanahu wa taala. yàlla nee na wa isa qara'ta soo bëggee jàng soo naree jàng alquran alquran fastaiz na nga laqu billaahi ci yàlla min alshaitaani rajim ndax nga mucc ci shaitaani rajim. fa isa qara'ta soo demee ba bëgg a jàng alquran alquran alquran ku koy jàng dafa am ay teggin. da ngay jàpp boo ko mënee nga julli ñaar rakka toog bu jekk ferenk laayu teg téere bi fukkale tuuti jublu penku laab ci zahir laab ci batin loo ci sa camtalaay kattan teewal sam xel fas yéenee xalaat yi ngay wax te jàng ko njàng mu teey soo noppee ubbal sab téere te dem. loolu nag soo ko dee def fastaiz na nga daal di làqu billaahi ci yàlla min alshaitaani rajim maanaam na nga wax aouzu billaahi min alshaitaani rajim. bu fekkee bopp saar la nga teg ca bismillahi arrahmaani irrahim. bu fekkee ci digg saare la nag nga yem ca aouzu billaahi min alshaitaani rajim. bu fekkee ci julli la fekk boo koy wax nga wax ko ci suuf looloy sunna doo ra yëkkati ca kaw la ngay yëkkati. bu fekkee nag dafa julli julli naafi la am na ñoo mënees nañ koo yëkkati ca kaw tabaarakallahu noonu lañu ko jànge ci fiq. fastaiz billaahi na nga làqu ci yàlla ci koy làqutu ndax nga mën a mucc min alshaitaani irrajim ci sheytaan mi nga xam ne dañ koo dakk. sheytaan nag baat bi dafa ñëw ci alquran bari ci lool. nim ci toll nag nun la ci baatu malaaka toll. boo seetee yoon yi baatu malaaka ñëw ci alquran yoon yu toll noonu la baatu sheytaan ñëw ci alquran. di la wax ne sheytaan jàmbaar la lool waaye lu mu liggéey malaaka yi mën nañ ko yàq. rajim nag aw dàccantal la ci moom aw melo la ci moom. raj moom mooy koo xam ne kii ku la gis jam la. sheytaan bu génnoon ci mbedi Dakar yi di waaxu ñu koy gis keroog lay ñàkk ak dundam moom sheytaan. loolu mooy rajim mooy bu doon dox fii tey ñu séen ko bëri na kër yoo xam ne yàqu na fi mooma bëri na ku ñàkk sa doom mooma bëri na ku ñàkk sa jëkkër mooma bëri na ku ñàkk sa jabar mooma. moom seytaane dama ne bu ne woon tëll fii ci dëkk bii Dakar ñu ne seytaane génn na ma nga place de l'indépendance boo moytuwul bu sabaa dana bëri lool ñu fa xëy duur ko ay xeer góorgóorlu ci lool man mii ci lay bokk. aouzu billahi min alshaitaani irrajim moo tax kuy jàngal quran da ngay wax aouzu billahi min alshaitaani irrajim. bu ko defee moom du lam defal taswiis boo dee jàngal quran day daal dem toog fële génn ci yow nga jàng ba noppi ub sa téere. su ko defee tadabour bi nga war a def ci alquran da nga ko mën. mbokk yi bëri na koo xam ne yaa ngi jàng alquran waaye li alquran di digle doo ko mën li muy tere doo ko bàyyi. lu tax ndax jamono ji ngay jàng alquran sheytaane ngi toog léeg-léeg nga wax ab baat mu waxtaan loola nga waxtaan ba ci kanam daal di jàngaat. am na mbokk yi dañuy jàng alquran ba mu yàgg ñu daal di roof ci seen baaram téye jukki bi waxtaan ba mu neex leen daal di wuyaat ca njàng ma. am koo xam ne kii buy jàng alquran fi mu toogee di jàng xel maa nga ca yeneen. su noppee mën naa jàng alquran fii léegi jóge ci alquran ja dem ca sabar ga amul sax benn jafe-jafe. loola mooy nit ki bi muy jàng alquran dafa musluwul ngir mucc ci cheytaan rajim làqu ci suñu borom subhanahu wa taala. yàlla mu ne innahu cheytaan daal laysa lahu amut sultaanun benn sañ-sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yàlla. sheytaane amul benn sañ-sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yàlla di leen yàqal dara. mboolem ku gëm yàlla sheytaane mënu laa yàqal dara. wa ala rabbihim yatawakkaluun wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluun la ñuy wéeru wala nga xaddam ko ci olof wa yatawakkaluuna ala rabbihim ñuy wéeru ci seen borom.
kon ñaar yi ko def.

0: ci seytane mo di gëm yalla wiru ci yalla bo gëm yalla wiru ci yalla rek muccu ci seytane nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu ñi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu moy ñi nga xamne ñoo fete wo ak mom wallazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seeni mbir yalla ne ku fete wo sheytane ak mu and ak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sur sura la ci sheytane mu and ak yow soy gennu sa kër bëgg mu ci sheytane nek jigen daal ne dama bëgg mu ci sheytane léegi nag sol loo xam ne ci sa umi la ak la toll léegi yow yaa ngi ànd ci doon ngay seytaane ba noppi nag naan aaonsu bi layu ni seytaan rajim seytaane doxal ñu def yow maag yow ñoo ànd te it ba nga demee fa nga nekk moo xam da ngaa toog ci ngént wala ci dëj wala ci yeneen yaa nga toog tàmbalee jëw teg sa kur fële su boobaa la ngay def yaa nga ca boole seytaane moo tax bi ngay dem yéen a ànd fa nga toog di waxtaan yéen a bokk mbir ma looloo tax kooku du gaaw mucc ci seytaane benn waaye dafa nekk ci njaareem toog ci benn ruqam fekk ma borom tuba radiallahu anhu mi ngi koy dégg mu naan aaouzu billahi min ashaitani rajim aaouzu billahi min ashaitani rajim li mu koy wax bari lool mu ne ko ndongali li ngay wax loo ci jublu mu ne ko bëgg mucc ci seytaane mu ne ko bàyyi ko yëfam boo ko bàyyi yëfam rek mucc ci moom muy dëgg ko wér boo bàyyi seytaane yëfam rek daal di mucc ci moom kon yàlla nee na seytaane sultanuhu ala allazina yatawallawnahu ay mbiram daal mi ngi ci ñu féete woog moom waaye ku féete woog yàlla mucc ci seytaane benn ñaareel ba ña nga xam ne lu ñuy def boole ko ca ah moom tam mu bokk ca mbir muñ ko boole rek moom mu bokk ca moom seytaane booy dugg sa kër boo waxul bismillah na la wóor na yaag seytaane yi duggaloo booy dugg sa néeg boo waxul bismillah na la wóor na yaag seytaane yi duggaloo boo sukkee di añ boo waxul bismillah na la wóor na yaag seytaane yi yéen a bokk añ sooy reer boo waxul bismillah na la wóor na yaag seytaane yi yéen a bokk reer xata soxna si su ngeen bokkee lal boo waxul bismillah allahumma jannib na cheytaana wa jannibi cheytaana ma razaqna loolu ngay def yaag cheytaane yi yéen a ko bokk yéen a ko ànd boo ca amee doom 50% yi yow la 50% yi seytaane ko jur su màggee fu mu ko woo muuñu ko fa su ko fecc loo mu fecc su ko taasuloo mu taasu tabarkalla ngeen bàl ma ci masal misaal moomu waaye nag lu am solo la yàlla nee na surtu naxli ba tey aaya téeméer ak benn way saa baddal naa suñu wutalee aayatan ab aaya aayatan aw tëralin aayatan ab nas texte makaana aayatin barabu beneen aaya wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne aalamu moom rek moo xam dimaa yu nasiru li mi wàcce loolu jumla i'tiradiyya la dañ ko cee gaar wolof nag du waxe nu ila noor jëme leen ci genn leer ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko biisni rabbihim ci ndigalu seen borom ila siraati alazizi alxamid jëme leen ci yoonu ku tedd ki yoonu ku sant ki moo di it nit ki bu ñu koy woo duñ ko jëme ci siraati muhammad wala siraati kenn ni ñu ko jëme ci siraati alazizi alxamid ci yoonu alaziz ku tedd ci di yàlla ci yoonu alxamid ku sant ci di yàlla subhanahu wa taala su ko defee suñu borom mu ne kon zulumaat lëndëm yooyu li lay génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci fi nga nekkoon looloo taxoon saa li doon wàcc màkka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saa yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi soppi tëyu ñi soppi tasawur yi yooyu la saa doon liggéey ni mu nappee ba ñëw màkk nag ñu ñëw ci orientation yi te mooy li ngeen war a def li ngeen war a def bu leen def lii loola mooy axu encore li ko tax ñëw mooy li ci xurujal naas mën a zulumaat ila noor ñëw li ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama yi baa adduna tukki boo déglu alquran rek mu génne la mën a zulumaat lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génn la ci te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer day def ila noor yi ci génn leer rek ngay jëm kan mooy alaziz alxamid mooy allahi yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom ma fi samawaati li ci asamaan lépp wa ma fi l ardi moo moom li ci suuf lépp
1: wa wailun khurumbugal nak lil kafirin yefer yeko mom min azabil shadid ci mbugal gu met ana ñan ñoy al kafirun yi nga xamne ño nara mom azabun shadid mbugal met mom allazina ñoño yi nga xamne yastahibun al hayata dañuy sopp al hayat dunya dundugu jage gi alal akhirati tek ko ci kaw al akhir bi maana dañuy tan yufaddiluna wayukhiruna al hayat al fa'ita wala al faniya ala al hayat al akhira al baqiya dañuy tan dunduk aduna gi mu gënal leen dunduk al akhira jangon ngeen ko ci sabesma bal tuhiruna al hayat ad dunya wal akhiratu khayrun wa abqa nit ñi amna ci ñoon dañoo tan dunduk aduna mu gënal leen ci al akhira mo gën te mo gëna def wal akhiratu khayrun wa abqa kon yeefal yi nak yalla bokk na ca seeni melo moy yastahibuna al hayat ad dunya dañuy tan dunduk aduna gi ala al akhirah tek ko ci kaw gok al akhirah dunduk aduna dal mën gënal gok al akhirah way xiduna ñi galankor an sabilillahi ci yoon yalla bëgg aduna ba nopi nak wayamna'unhum an din al islam wala wayamna'una an nas an din al islam di walbati nit ñi bëgg ñu andak ñoom ci tan giñ tan aduna dañuy tan aduna bëgg ko ba nopi waye buñ sañoon ñepp and nak ñoom ci bëgg aduna bogi loolu aduna ci yeb loolu la di bëgg tere moy bëgg aduna bëgg saxa ba nit ñi bëgg aduna mu nga bëgg aduna waya bëggonaha te ñu koy sakku nak mom aduna ay wajjan ci jann yatlubuna an takuna dina llahi muawwaja litwasiq ahwa'ahum wa yabghunaha min diko sakku liwajan ci jeng ba meena batay dañuy bëgg dina yalla ci di jeng fekk ci leen ñoom bima ana oliyenu adopte dina dañuy bëgg dina adopte leen dina dal dañuy bëgg lo nekk lu nekk ñu dëngal lako bam rafetal la li nga nekk jigen ju nek gor gu nek mak mu nek kenn ku nek yalla nek ñu bëgg ñu wutal la ay ayat ay hadith ay waxtaan ak yu mëna ñew walbeetiku ba daganal la li nga nek nit ñi yalla na am nit ño xamne lool moy seeni melo ulaika ñi melni diko def lu at ñeneen koy defal fi dalayim ba'i ñi ngi ci sank go xamne gi sank gu sori la yalla neena ni ci suratu ibrahim ay ñent wama arsalna musnu yoni bañ tambale yoni yunit balé min rasulin ci ben yunit illa ludut bi lisani qawmihi ci lam yunitam li bayina lahum ngir mu leral la leen yalla musnu yoni ben yunit ludut lak wa aw xetam di lak lay yuni yunit bobé li bayina lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla di yoni yonent sinwa ci ay senegal yu lak wolof yalla di yoni yonent serer ci ay fleuf wuta yalla di yoni ben yonent bo xamne ci bir yonent gi ñi la yoni lañuy lak bokut ak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li sawu nit di wax moy lamine bi lay wax nga man ci sotandiku lak yi nga xamne mom day lak ci ñoom su ko defé loolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da nga ñew nak iman sayyisanu khawm moy wolof bi maana bu ñepp dul wolof sa bo ne dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da nga ñew lak nit ñi arab té 3% ci bir juma ji deku ñu arab hatta ay ci ma sax lañu gëna deg ci ay arab ñu ñew daat ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci luddul arab daal di koy wax ci arab fukki at ñett man nga koy jité jakka ji té du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu ñepp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi lañu gisee ñoom ne kon mënes ñu ko wax ci olof yeneen ñala nak ne ñoom mënu ñu ko wax ci olof indi yeneen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yun min rasulin ci ben yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbokk yi di wax mom lay mom lay wax ma arsalna fi umamil khaliya rasulan min ar-rusul illa bi lughati qawmihi li bayna lahum shari'ata allah wa yufhimuhum warada li tatimma al-ghaya min ar-risala motax ab yonent bi am intermédiaire di wax ñu ne yonent bi neena nangam mu ne neela nangam ñu ne yonent bi dal nangam su ko defé bu yonent bi waxe li wax nak fa yudullu allah yalla jup yalla sank may sha ko ko neex sank ko ko neex modi rek ñom ñuy gege wax ja top ko wayahdi mujbal may sha ko ko neex mujbal ko ko neex rek moy namuy gege wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul may sha sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañuy deug bo moy tul ñaar ci bokale waye ñu def ñepp duñu bokale kon bu abi ñu ci waxe fa yudul allah may sha yalla sank ja ka ko neex te moy ka top le wayen ji may sha mu jubal ki ko neex su ko defé dañu deug ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiyyah wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudil man yashaa idlala wa yahdi man yashaa hidayah ala ma sabaqa bihi qada'uhu al-muhkam su ko defé kon yunus ci alayhi salatu wassalam du ñom ñoy jubal yalla moy jubal yunus dañuy jubanti ak wal ñub yalla moy jubal yalla moy sank ko neex fa yudil allah man yashaa wayahdi muy jubal may saw ko neex lolay ma ngay delu ci nañu degge motax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolet ñom wa huwa yalla alaziz moy ko tedd ki nga xamne du def lu njumte nek alhakim moy ci xaram ki nga xamne lepp lu mu teural fam tedd la wara tedd kon mbokk yi nga xamne yene ñu top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhis salam ñew ba ci aya ñent ñu tax suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajé di ñaanal ñi nga xamné ñoo fi jogé gi dem ca magal ga yalla yobul leen ci bismillahir rahmanir rahim delu ci leen ci alhamdulillahi rabbil alamin sam leen ci biñu dem sam leen ci biñu delu ci teet yagal fi ñi nga xamné ñoo jité magal gi te bob ba nek ca suñu serigne cheikh falihu mbacke yalla yalla may ko wër ni ko mbokk yépp ci and diko ñaané yalla nako yalla nangu
2: rahmanir rahim ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي مباك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في تفسير بي سن مباك علي نصال اندك تي والو خارلوي سن مباك بابا جا رجل نيامول دي انديل سن تفسير القران الكريم
3: لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين mbok ñi deglu ñewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya suratu ibrahim nek saru fukkel sar ak ñent wacc makka di jangale li sar yi wacc makka di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni ak gëm al-akhira ak ya ci aju sar bi yalla nko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al-aziz woné ci bir ne mom moy al-hamid woné ci bir ne moy allahu allazi lahu ma fis samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax ne amul benn yunit bu yalla ma ci yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yonent bu dem ci ño xamne li yonent bi di wax bokut ak la nit ñe wax ñi ngi yamon ci aya joju wama arsalna mir rasulin illa bi lisani qawmihi li bayna lahum fa yudillu allah man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al azizul hakim wara do re tay ci ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك مودي اياب جوروم في سوره ابراهيم كون بي الله وني موم موي كان وني ني في اياج نك دي موم موي العزيز موي الحميد wone ci ay ñentel dina mom moy al aziz mom moy al hakim tay danay faral di tije ay yi waxin wowo al aziz al hamid wala al aziz al hakim bi ay mat bi mo ne lolu kon day dal di indi nak yunus yi alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamne ñoy suñu wasila digënte suñu borom tabarak wa taala di lo xamne ñom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak buñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do ligé ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yulunti yi tollu alayhi salatu wassalam mu ñëk ci yoonte bi nga xamne moy yoonte yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim ay juroom yalla neena wala qad arsalna yebalon nañu Musa njamme Musa olaf ñu ko tuddé njamme wala qad arsalna yebalon nañu Musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma mel ni nga ne nguur sañ foré ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dal ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi min az-zulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وإن موسى يلنكو أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور سوسر لو نياري يننتيو عليهم الصلاة والسلام ولا عليهم الصلاة والسلام كي ننكو لتخرج الناس موي صلى الله عليه وسلم كي ننكو أن أخرج قومك موي موسى نياري ميسيوني بوكنن waye bu sallallahu alayhi wa sallam mo gëna yaatu ndax li tukhrijan nas nga gënne nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna yëpp cipp kuy nasu ca ngay bok waye Musa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax jihib bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon akhrij qawmaka jinnal sa mbok yi min az-zulumati ila ndam ila nuri jëm ci leer waye gennal sa mbok yi nak da ngeen meuna genné waaw ni ngeen di meuna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaar lu da na genné ci lendam dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam lolou ko yalla wax kitabun li ak tire la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga meuna genné annasa min az-zulumati ila an-nur moñu ko bëgg joggé ci lënd nit kon su boba dem ci lèr moy al-qur'an mo koy man nit ñepp al-qur'an mo na leena jël ci lëndëm ci ay lëndëm yobul leen ci lèr ni nga xamné nun la ko tawrat défé won jël nit ñi ci ay lëndëm yobul leen ci lèr dama dem yépp ñi ngi ci ay lëndëm bu fekké ni yoonent yi alayhi salatu wassalam ñew ñi ngir jangal leen ngir gënë leen ci lëndëm yobul leen ci leer ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo fi gis taxla geej ji jeeri ji garab yi bay may li naaw xorondom yi lo fi gis rek ay taxla yunti alayhi musallatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal len tax yoy ñukoy tekkil nit ñi motax ku len du moy ñom yunti ak senu jangale ci lendeum ngay faatu ci zulumat yoy ci ngay faatu ku len deggal na ku nek da ngay la di genn mina zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo gine ci zulumat yi fa ngay dugg ben la ko def muy nur muy leer mune musa kon akhirij qawmaka gennel sa nit ñi mina zulumat fi ay lendam ila nur jëmelen ci genn leer motax teela and ak yunti yi ali musallatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkir bi ayyamillahi la'ibran wa dalilat li kulli 'abdin munib sabir 'ala al-bala shakir li ni'mahi nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fan yi muy xewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gogu ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek ay yalla ndax fa yalla jaaro na ñako don toy man na fay jaar ak tay ñikoy toy fa yalla jaaron nak ña jaaron nak mom fako gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fiko gënal lolu kon la ayatin ay mangal day wone na yalla rek moy yalla teyit yoonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and ne yalla xam nañ ne yawa lolu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and ne ko yawa yawo joj ñukoy wax nak moy yunit yépp ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppé ne door ne Musa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Isa rasulullah wala nga ne la ilaha illallah Muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lo la yunit doon jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandar ga yoy woné ne yalla rek ay yalla ñum koy won li kulli sabbarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari siqa yoy nak sabbar muñ kat shakur sant kat bari wul ci dama adamay yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune bari na ay jam waye bari wuma shakur yalla neena bari wut ay shakur lan moy sabbar sabbar moy muñ keut bo xamne su reer le won tay ñaar fukki junni du wax ne dama reer le ñaar fukki junni ba nopi dor ko muñ sabbar bu reer le ñaar fukki junni kenn du ko yek bu bir bi de metti kenn du ko yek bu ci buru du ko yegle bu ko bopi metti du ko yegle bu duggon ci super ñu dindi la ca posam mu wacc non lay wacc rek du ko yegle bu takkon ay lonitam wala leneenam gone yaq ko non la koy muñi du ko yegle koku moy sabbar sabir nak mom xawna bari sabir sabir moy du ko bopi metti nga ne ko lo dal mu ne ah man de sa way fani mom sama bop day metti rek waye dal di cey yem dal di muñ muñ na waye nekut sabbar sabir la wala mu dugg ci auto ñu jël ñaar fukk junni ci posam mu wacc jambata jambata jambat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naka noppi sabir la wala mu délé yu xoy joy ba ñak pexé door nak na légui mu muñ ñooñu ñoy sabir waye sabbar mom bu genn la won aduna kim gëna bëgg ci nit ñi do ko xam ci mom kok moy sabbar amma sabir moy sabbar amma sabir mom tabarakallah shakur muy muñ kat yalla neena bari le wuko shakur muñ kat pire moy ko xamne day melni ayyuba alayhis salam luko mana dal mune yalla ayyuba dañ ci ñew ci xissam inshallah dafa bari le won lol alal ak njabot waye lu ci yalla jël rek mune alhamdulillahi alladhi a'ta ni wa aghaza minni ma ngi sant yalla mi mako joxon te jël ko day sant yalla mi ko joxon sant ko ci jël gim ko jël kutul nun nak kok moy shakur yalla neena bari lew ko mom dal bo amé ni alhamdullah waye ñaare fakastalu nak sa tank di nacc ngani alhamdullah yalla neena bari lew ko fakastalu ba sa tank di nacc ngani alhamdullah duggu ci auto mu xalaw xalaw yu daanu sa bop tok nga genn ni alhamdullah yalla neena bari lew mako mom kay da ngay mucc genn ni alhamdullah say mbok daan la santal yalla waye neena xalan ko daanu sa bop tok ngani alhamdullah yalla neena bari lew mako de waaw ñooñu dal yalla neena bari lew leen ñim bari le dal moy bo amé ni alhamdullah bo ñakki di jambat waaw wa is qala fatilukul bam waxe nang ci aya juroom ben suratu ibrahim wa is qala fatilukul kera ba nga xamé ni waxna musa li qawmihi nitam ñu mbokam ya ko yalla yoon ci ñoom mu tambal leen nak di leen waar mune leen uzkuru fatilukul leen ni'matallahi qawl yalla alaykum yum wacc ci seen kaw fatilukul leen qawl yalla yim wacc ci seen kaw su ngeen ko fatiliko dana nek ak cyant ci yeen kuñ defal xewal da ngay wone lutax ñu xamne defal nañ li xewal ulkuru ni'matallahi alaykum xewal yalla lepp lu way am ci xewal ci yalla joge wama bikum min ni'matin famin allah kuy wax wax ja ag famin allah kuy jef jef ja ag famin allah lepp lu way di def mu ag rek famin allah kon nak uskuru fatiliku len ni'matallahi xewal yalla ya alaykum ci yeen is ndaxte yalla an jaakum moolen muccel min ali fir'auna ci mbokk fir'auna yalla moolen muccel min ali fir'auna ci mbokk fir'auna fir'auna ben bur la won bo xamne banu israël fitna ji len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joge ci fir'auna bur la won buri bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu daan tërël mom fir'auna mo baxutoon ci aw nitam lum daan def fir'auna yasumunukum daf leen daan toké manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañu leen daan toké sum moy bu jaan maté limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bayyi ci yaramu kim fet lolou moy sum dañ ko tuddé poson waye lolou nga xamné day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamne mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunukum dañ la nan toke suu al azab mugal mu nyaaw la len dan def mu melni toke yasumunukum suu al azab ngane ko num len dan def mune wayusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya baatu yusabbihuna bukutak bu newon yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag wa yusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurelon ndax lu jitu musa di juddu ak ginaaw bi musa juddo naka jek banu israël ñom dañu musta bëgg ay goor yu juddu dedet ndax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon bu bëggoon goor gu juddu rek mu ray la wa yusabbihuna abnaakum ويستحيون ني ديت نك مانام ديفا باي نساءكم سين دوم يو جيجن يا كو ام دوم جيغور دال فراونا راي كو ام دوم جيجن فراونا باي فا تي جيجن نيو ني نك كو تي رافات فراونا جيل موتاخ نو جوتو مي ген ادونا امنا ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am niko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kërëm ñi ñoo leen di peñé ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ña ngay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek musa ne len wa fi zalikum nek na ci sen lol nak bala'un natu bala'un mbugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam firawn don def ci mbokki musa ya ci egypte muy misra ni ngi ko xamé tay yalla nak bimu waxe lolou musa tek ci ne wa ista'azna tay leral na wa isfatlikul na ib ta'azna yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla waxna ci kaw wax ji mi bëgg wax la in shakartum wat nane bu ngeen ma sante ci lima len di defal la azidannakum jinnan dana len doli xewal yima len di xewale yalla nan la in shakartum sungen matante la azidannakum wat nane dana len yagga doli xewal yima len def yalla dal kuko sante rek mu doli la motax ben nit dafa andak dom di ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew bayyi daldi samp gopp bi dani alhamdulillahi rabbil alamin dom jina ko bayyi upp na def munako ha munako surti ibrahim yalla neena wa ista'azna rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalale munako wa munako taw bu bari bi yow kay ki ne da nga war ne ciel ndax mu sebet baye boy sante yalla daf ñuy dole rek ndax boba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neen la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum jinnal da len dolli mbok yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy dolli yalla bu la may xewlu dunni boko sante dañ la may xewlu fukk dunni yalla bu la may deureum boko sante dañ la may fukk deureum kon nañu sante yalla ndax yalla dolli ñu sant yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra
4: ñu jox ko toñam ka am dëgg ñu jox ko dëggum loolu moy maam li a'dila baynakum kenn ku ne lam am ci akam nga jox ñi ñi tamit ñi baax kenn ku ne lam baax la nga nangul ko ak mbaxam loolu ci maam la bokk bu japp ne ku melul nangam rek da nga man ci nangam kon baaxulo nit ñi ki la am fuma ne ke rawfe du bolé rawante rek tabarkal yépp dal di bax kon nak mandu da fa war fofu wa umirtu li a'dila baynakum li do defal moy mandu ci ko xamni ki jambar na ci mom mu nek jambar ci yow lola bo mandu mom moy digal jafé motax yunus bi alayhi salam yalla digal ko ko non tam la ndon ci digënté sahaba yi nga xamni ñoko woron dafa man won lol ci sun digënté dawul parparlo ci sun bi ben ñu dafa sëgg le banafi dañ ñu to tebbi mo la ma dañ ko manul sëgg le bi jëf mu ne ko iza lam a'dil faman ya'dil sama mandul mo kan moy man ana allah yalla rabbuna mo suñu borom wa rabbukum moy seen borom allah yalla rabbuna moy suñu borom ñu ngurugum wa rabbukum moy sen borom yi ñu gëm waaw lo tan ko su yafé allah yalla rabbuna moy suñu borom yi ñu gëm mo ñu ngi yalla nako waxal lolu wa rabbukum moy sen borom yi ñu gëm ñi ko gëm ñi ko gëm ñi yalla moy sen borom momul yepp ñepp ay jamatam lañ lana a'maluna ñam ci def ñun lañ fay walakum a'malukum yeen mom ci def yeen la koy fay ngor min khayrin aw shar la nastafid min hasanatikum wala natadarrar min sayiatikum dunu law ci seen ay bakkar waye du ngeen jariño ci ñu tiyaba yalla tabaraku taala moy lan la wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun lolu moy alquran kon lana a'maluna ñoom ci def wa lakum a'malukum yeen mom seen def ñun ñoy ang li ñuy def ci baax ak safan yeen ang li ñuy def ci baax ak safan la hujjata baynana wa baynakum amul len lay wo xamni da fay lox suñu digeenté ñun ak yeen lepp rek nekku ne dem ci li nga xamni moy ay jëfam kon dal bi leer na weran ci amatul allah yajma'u baynana yalla moy dajale suñu digeenté wa ilayhi masir tay tam ci mom la mujju di yam suñu borom moy dajale li nga xamni mo nekk suñu digeenté ñu ñi wuté fi bu ëllëgé ñu mujju ñëpp ci mom tabarak wa taala ak ñi nga xamne ñoo wuté won ñu ci sura ayatu 4

mate su lolay ñewé wa tilkal qura dekk yoyu ahlaknahum alak nañ len ñom ñep lamma zalamu bañu toñi wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu bañu toñi wa ja'alna ñu def maw'idan abranu maw'idan abrab maw'idan ab waqtu limahlikihim ngir bi nga xamene lañu war alko yalla def ko waxtu wo xamne bu ñewé rek ñom ñep dañu alko su ko defé suñu borom tabaraku taala li nga xamne mom lay netti fi diko lal ta yalla netti yeb ki nga xamne moy Musa tuddu fi warate tuddu fi fatali fekk Musa sampon dara di warate di fatali taxaw ci bir banu Israil bepp laaj buñ ko laaj mu tont ko xey suba diko wax xey suba mom ñom xey suba mom ñom buñu julli ci manam waxtu ñu julli ci jot tont yeb Musa tont ko mu leer laaj yeb Musa tont ko mu leer Musa da di yëkëti loxo benen daani waaw ndax aduna fi yeb ngeen fi kuma daqa jang banu Israil ñom ñep daan ko dede ko raw mom amul fi ndekete lu way man wayang la ko dak ne ko mu ci rokk ci yego ko lepp lu way man amna ko ne mukk ci rokk dak la ko fuuf ci yego ko Musa du waxe lol yalla ne ko mangek ben way bo xamne bi khadir lañ koy wax so demé nimu la rawé daf la raw raw ba yow tok ci wetam di jang sax danaka daf lay jafé ndax mom raw bi nga xamne mo la raw

sabbah bak na yalla ba noppi legui nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbih isma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so beugé jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du baax so laaje ñi dem makka yalla yalla yobul len te delu sel ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay bayyi kaaba bi ci sa jammoñ diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone ngay man ni gaay def duma ko def ci côté jammoñ lay jaar kaaba gi fete man nday jor yow bo moytu do ñibbi ci lolu kon moy mbir mi mom sa boko bene rek safan la lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay lo wala teural tabarakallah di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gamna yalla ñun day gëm nañu yalla baatu xul ci alquran matna ci ñett témir nangam ben formation la bu yalla yi defal yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxal nangam moy da fekk xamawul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne xul waxal nangam wala mu ne da nga laaj nangam suñ la ko laaje waxal nangam ben nañ rek lañ ko mësa laaj neewu ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bula sama jami laaje anama wisa sa'alaka ibadi anni suna won faqul nagalen wax baatu wax ji day melni dang ci yit xere gu yalla sori waye mu ne rek fa suñ mala laaje rek mangi fur fofu rek dana ci jep yalla ko wax xul motax xul bari lol ci alquranul karim naka nonu baatu xul day woné ni alquran ji yunitu bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax ku yoni won ci ben nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé do dem ba ca mom ne ko demal ne Ousseynou Cissé dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom ne ko Ousseynou Cissé diw neena waye yalla tabaraku taala di fi do salawatu sallamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu bolé ca dañi khul waxal ne khul amanna billahi nel gem nañ yalla mak sama gaay wama unzila alayna ak liñ wacce won ci ñun moy alquran gem nañ ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy sufi ibrahim ya gëm nañ ko wa ismaila lañ wacc ci ismaila téré ba gëm nañ ko wa ishaqa lañ wacc ci ishaqa gëm nañ ko wa yaquba lañ wacc ci yunente yalla yaqub gëm nañ ko wa asbati lañ wacc ci sutum ya muy doomi domam ya gëm nañ ko wa ma utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolé it gëm nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil lolé it gëm nañ ko wan nabiyuna yunti yep gem nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gem yi yep ne gem lañ wacc won ci ibrahim ne gem alquran ci tambali gem lañ wacc won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sidi yaqub ya musa isa gem yunti yep alayhi salatu wasalam te gem ni min rabbihim ñi ko jogal sen borom yep luñu xibar yalla len ko xibar lo yep luñu téré kon bis ko wara bay ndax tabaraku taala limuy bayilu yunuti lay wax ne neelen gaay beuguma nangam té nak ku gëm nonu ku nek bu yunuti bi ñewenen gaay yalla na na beugul nangam la nga wara def moy nga bayi lolé ndax su duggé ci ben train bi di dem am ku yek ci biir nek douane wuur ko ne mom ni poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay def moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu agge ci poste douane bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunti bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara baye yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem ari tégut leg leg mu agge ci arrêt ben way wacc leg leg mu agge ci arrêt ben way yé motax ku ci nekk ci amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car sotara nga joge fule ca fañuy taxaw ca biir dëkk ba ca booy sandaga bo yéegee ci kaar bi muy dem ci arrêt am ñu wàcc am ñu yéeg yow lay wax da nga naan kaar bi du manqué client mukk waaye eggu ak say jëppale bu ak say jëppal ñëppay wàcc receveur bi dana wàcc serveur bi sax dana wàcc boo muy tur bagage yépp la ñuy wàcc aduna noonu la mel mooy da àggul ci arrêt bi dafa àggagul ci gaar bi rek ci terminus bi rek waaye bis baagi terminus bi ñippay wàcc waaye nag fii ne àggagul terminus bi moo tax gaa yaa ngi yéeg gaa yaa ngi wàcc tey jii boo demoon fi nekk nii ca robukaay ba am na ñoo xam ne ñu wàcc nañ ndeysaan ba bañ àgga ca seen arrêt waaye boo demoon fi mu nekk nii ca maternité ba am na ñoo xam ne tey lañ yéeg bi arrêt bi mu àgg si seen arrêt noonu la mbir mi mel
yalla tabaaraku ta'ala kon mune yunitii min rabbihim ñu dug sen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nekk dañ ko wara moytu.

ñukoy duggal ci geej diko tabaxal ñeemu yew len li lepp suñu borom may ko ko waye teewul lolu yakaluko aduna lolu teewul mu meuna taxaw lolu teewul mu meuna der ba jégué borom tabaaraku ta'ala motax aduna ci ñaar yoy lañu war di bolé iliman nga lola bu mu la téé di xey di liggéey ni ñepp suñu la joté nga ñew julli waaw iliman nga mécanicien nga waaw bu mu la téé nga nek sa mécanicien gogou so liggéeyé ba nopi buñu noddé nga ñew so jullé ba nopi del ci liggéey ba barkalla lolu ñaar yoy ñoo war di and i amal li dunyaaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada mo defal aduna ba defene do fi jog mukk defal alakhir nak ba defene suba ngay dem lol la suleyman bole won wa husna ma'ab mune it amna delu way bu rafet bu mu wara delu ci boromam tabaaraku ta'ala mom suleyman alayhi salam kon makanam bobu nga xamni makan rafi'a fi dunya teewuto nit mu am husnul marja fil akhirah aduna ci tabarakallah mu dir ba am lam ci am alakhirah it mu dir ba am lam ci am lol nak lañu tuddé deddu aduna az-zuhdu fi dunya deddu aduna moy man aduna waye fexé ba aduna dula man lolou moy deddu aduna bokku ta ko xamni ki dañ nan du lek da deddu aduna wala du sol ay yere ñu da deddu aduna wala yutilim lay sol ñu da deddu aduna wala ñu du sangu da deddu aduna dedet deddu aduna da ngay sangu ba set di lek lu neex di teddu fu neex waye nak yoy yep nak dula mëna yakal sa aduna lolou lañ tuddé deddu aduna lolou la Suleyman bolé won tabarakallah amuna ay soxna yu bari yu rafet am keur yu rafet yu bay am keur yu yaatu yilif jinni yilif nit ñi yeep te teewul wa inna lahu indana lazulfa wa usna ma'ab suratu sad ay ñin fuk yalla neena wazkur fatilikul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam buñ la tege baat bu metti wazkur na nga fatiliku abdana suñu jamba ayyub jambuñ tudde won ayyub if ndaxte nada rabbahu masna wa baramam ci luko dalon lako dalon moy defne anni man da man ayyub masani shaytan shaytani lalnama binusub wa azab binusub ci choono wa azab ak mbugal so bolen musub wa azam nak moy teki febar bi ngeen tuddé yeen ner febar bi ngeen tuddé ner shaytan mo koy def ci nit ñaare sol la ko mu nek ngelaw japp say sidit nek ci sa biir bi diko tang ak di dox ci digënté sa der bi ak yap bi ngay tiit lu bari di gëwëntu yu bare bare léele nga tëdd giwante di dox ci ndox mba ngay tëb ay kàmb mba ngay giwante yi lekk yàpp loolu bu la dalee rek yëgal ni yaa nga jëm ca feebar boobee bi mu dalee nag yonent yàlla ayub feebar ba métti ci moom lool ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massania cheytaanu bi nusbin wa azab massania laal na ma ash-shaytanu shaytani jinni bi nusbin wa azab motax mas shaytan moy lal gogu jinni di lal nit diko jox febar bi motax su timise ñu nan tiyelen xalé yi su timise ñu nan tiyelen xalé yi ak nan jigen ñi de len mur sen bop yi ak de len re ndank bu timis jotee na ñepp tok ba timis jimaase ak togin wu jek ci jigen ak yu demene ki yoyu ndax luko moy rek jinne xemem ko te isa masahu da ko daldi indil ay jafagn jafagn bi nusbin wa azab ba demé hôpital fañ len di faje tabarakallah metti na lol ay febar yo xamne ña nga fa dal nit ñi ci walu ner yalla nak daldi nek docteur ayub febar metti na lol yag na lol mu koy doora jambat yalla nena ñu amna fukki at ak juroom ñett ci mom mom febar bobu fukki at ak juroom ñett amna ko ci ne ko mu fasiro ni netele ba deme ci suratul anbiya

0: lol nak da nga len li mo munta ñak ndax de ci walu kom kom muy tamuy muji gisse nañ ci ne borom xam xami diine yi man nañu jubanti kom kom ñaaral ba kep ku bëgg sam kom kom yagg so bayete ba nopi bul ko daldi boji ci saasa ndax défense bu ne ci kër day tax du sakkan défense mom bu ñëwé ci kër gi rek tambalé ñak sakkan loolu jang nañ ko ci sag bi ci mujju moy li jëm ci walu daawa moy kuy wote ci yalla sa bo gisé fu ñu wara waxé na nga wax waye fu kenn wërté waxé bul fu wax ñaaral ba kuy wote du nagu ñettel ba ko amul xam xam bu mu ko def yalla yalla defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu jamm may leen ko fofu la sortu yusuf yam insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu del ci wat ci sar bi nga xamne mo ci tegg muy suratul al
1: wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy deglu ginaaw biñu sante yalla julli ci yoonte bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi tay ci fukelu sar ak ñet di suratul ra'd manam saru dënn madina la wacc nek ñeen fukki ay ak ñet ci riwaya haf sar bu wacc madina nak sharia la dan jangale way sar bi di ra'd wuté nak ñom ci tereelin mi ngi wacc ginaaw bi nga xamé né suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam wacc na mom mo ci tagge mom sar bi ñi ngi jangale li sar yi doon wacc makka di jangale nax ñu motali len te moy pass pass saxal al wahdaniya te moy ben gi yalla nek ben saxal ar risala te moy yoni gi yalla yoni yonti alayhi musallatu wassalam saxal al ba'th te moy di dekki wal jaza ak pay gi nga xamne ku dekk yam na xiyam yalla dina la fay li nga xamne moy sa jëf ak itam dindi li nga xamne moy njaxas mi nga xamne mushrikoni dinañ ko di def ci alquranul karim di jema duggal ay njaxas yo xamne dina tax doom adamay niñ wara gëmé alquran niñ wara amé xamé alquran buñ ko xamé non yoyu sar bi dina ñew jëm ko lijeenti mi ngi tamulé mom sar bi ci woni li nga xamni moy al qadiyatul kubra te modi al iman bi wujudillah wa wahdaniyatihi gem gi warte moy gem ne yalla amna subhanahu wa ta'ala tagit gem ne yalla mom rek moy yalla lolou limay feñ feñ mushrikoni teewul weddi nañu al qur'an ci anam bobu weddi ben nik yalla nek ben al qur'an indi nak ay mandar gay woné lolou woné li fi yalla bind asaman siyatu si suf siyatu si jant bu reuy bi wer wu leer wi guddi gu lendem gi beccëk bu leer bi mbay mu am njariñ mi min nit mu neex mi ak mbollem li nga xamne tabaaraku ta'ala bind nako ci al kawnul fasih al badi' yoyu tabaaraku ta'ala woné ko ne xam ngeen ni ki def li mom dong mom man li kudul bo manu lo li te moy jalla jalalu huwa azza kamalu ay joge ci indi nak lo xamne bu ko jangale dana saxal luñu meuna xamé ne dekk amna ay tekkal yu leer nañ ni ndax day def ay mbir ba nopi ni ki def li warna meuna dekkal lu melni masala mo xamne da koy misal ci nox mu joge asaman mu di ab taw dik fegg xori mu duy xori yeb ba mu duy xori la am njariñ def fa ñukoy jariño la amul njariñ fuux ba yobbu ko ki def loli mën na dekkal sar bi tuddu melay ñi nga xamni ñoy ahlus sa'ada te moy ñi nara tax ëlëk yal nañu ci yalla boole ak ahlu shaqawa te moy ñi nga xamne ño nara texé di ëlëk nara dem ci kërug chamoñ ga ñu jall mësal sar bi it daal di sadd masala mo xamne moy gumba ak njaccar

leral kenn ku nekk ci ñoom ñaar fasé mujju way gumba nak lim ci jiblu moy ko xamni ki xol ba gumba ndiaccar lim ci jiblu moy ko xamni ki xol ba ndiaccar dadi leral seeni mujju way ñoom ñaar ñep dadi tijaat sar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mursalun min indillah ñu tudde sar bi suratu ra'di muy saru dennu ndax dennu ci kentani yalla yi la bok maggaay yalla subhanahu wa ta'ala day seen ci dennu ndax ndox moy sababu dundu yalla di wacce ndox ci xiin xiin kattanu yalla ne ca yalla boole ci xiin yermandeem ak mbugalam jama allahu fihi bayna ar-rahmati wal 'adab naqdunu yahmilu al-matar wa yahmilu az-zawaiq sawaiq dayenu taw dañ gagne ko ba fa yalla bëgg mu taw ko fa naka nonu day yore walé ay melxat wala ay dunney fu mu daanu man na fa def lol ñoñé dana len gañ wa fi al-ma'i al-ihya wa fi as-sawaiq al-ifna kon ndox di dundal dunnu di ray ñaar yépp ñu and ci aw niir yalla tabaaraku ta'ala mom rek moko man so ne sam ci glace ci auto boy fa bar yi di ci sanni dañuy fenkalo tellu tellu joju muy def asaman ci tamit niir yi ci nek ngeen koy seen muy naw oyof lol wala niirok lu oyof dañu minanti wut dañuy xex niir wi joge barab sangam ak wenen niir wi duñu xamanté dañuy xex ci asaman ci bu benn ñu tell ci morom ji tell joju muy def moy waral nga seen mu tak bo toge tuti nga door jegg na kaddu gi mu for lol su fekke dal ga forna wala mu oyef su fekke dal ga oyef na so dangam tay kuy gajji da ngay seen day door ci minu ci limi gajji ba yëkëti ba nopi nga door deg kaddu lam gajji leg leg sax avion def ko romb la ba say fele reer mi door la romb lolo waral boy ten asman bi seen dënd yi lolu nga xamne mo ci nek nak ci kentane muy jam'un naqidayn min al-ajaib ñaar yo xamne dafa safano ñu boole ko ci melni bir tam koy wëyalé lolu ci kentane yalla yi tabaraku ta'ala bok motax way kat bu mu ne jam'un naqidayn min asrar qudratihi hadha as-sahabu bihi ma'un bihi naru mu ne boole ñaar yu andul ci secret kentane yalla yi tabaraku ta'ala la bok li aw nir la li aw sawara la ke ñom ñaar ñu andu fu ñu nek maggal yalla tabaraku ta'ala mo tol non kon sar bi di suratul ra'd nek fukelu sar ak ñetti ci ni ñu tegalé alquran wacc ginaaw bi suratul muhammad wacc sallallahu alaihi wasallam lolou lay jangalé yalla yalla may ñu tap ko inshallah bag ca famu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla neen alif lam mim ra ñenti haraf yoyu suñu borom tabaarak wa ta'ala rek mo xam lim jëna borom xam xam yi indi nañ ci seeni xam xam waye tafsir ka di ñokay féré nonu ngir mu yom ibnu abbas dina ci jëmu fi ak ñu demé ni ki ñom ci ay foré ki borom xam xam ay mandar dal nak yu yalla def ci alquranul karim ndax alif lam mim ra yoyu bu benn way jogon tay di discours ci suñu kanam ñepp diko deg mu dal di taxaw ñu takal koy radio ñepp ne xam mu dal di tambal nan a l m r bu muy tul ñafay setan ci lamuy wax duñ fa jël lu am njariñ ndax dañuy mer ci ni waji doxale bu dañ ci arabit taxaw ne alif lam mim ra so muy tul ñukoy deg ne la yatakallam du wax wax jo xamne ji fi ifayru dina am jey yalla nak mom mu tambale terem bi ni ay sar yu bay